0: FM.
1: Exciting.
2: XFM.
0: XFM.
2: FM.
3: El exacto hora en las Islas Pilipinas, a las 6:07 al hora talibaga nato ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa, itambiyan ng ascorbic acid Santon Vitamin C to boost your immune system.
4: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Pasimilisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Kini ako mata, sir.
8: Hindi ko kakaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
7: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
8: Mo to, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Rete 3 anyos at taga Jensen.
6: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health,
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado

0: Tip ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kaya yo uwi, uno lang yung pwede abla, nunca gato pwede kuhi.
1: Sige, volbea lang yo.
2: Wait, dito yung sa radar?
1: Si, porke man.
2: Sige lang yung...

0: Sinuri ko sana bago suunin. Inisip ko sana bago pulutin. Ulitin ko ano di kaya baguhin. Nasuliran ni mahirap paamuin. Kala ko masagot lumagla, pero mas lalong
1: exciting.
2: Yes to health.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
7: XFM.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Santhan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhan Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santhan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Yes to health!
8: Mga katropa, exercise!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting!
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.
3: El exacto hora, mga katropa, alas 7.11, el hora talibakanato ng Western Union, you never apart, y también el Windsor win from within.
4: Araw-araw, may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye. Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinyon ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye. Dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: 12 ya sa dientrap, ya sale perdido mga katropa. Ara mga tropa, ya pwede encontrar 5. 7 ya lang sila kung kenta buska. Eh, sige ka sabi. Sabi ka kasi mga katropa, kaya por causa mga katropa, necesita usted de saber si cosa, kondisyon de atong tiempo. Alina pag-asa mga katropa de atong weather observer, el de ustedes favorito, de ustedes ídolo, si Sir Rodel Inclán. Sir Ding, good morning.
1: Pero sir, good morning, buenos días.
0: Buenos días, sir. Sir, ¿qué tal el condición de atong tiempo? Go ahead po.
1: Thank you very much, sir. Tawara, sir, ulan-ulan, especially na Luzon area, pagkasachan sa Southwest Mountain, but mostly affecting nila na Luzon and na western section del Visayas. And apwera sa amin natin yung pinapresong security, siyempre taon tropical cyclone, which is tropical storm. This name is Peilu, international name Peilu. And location DC was at 2,515 kilometers east of extreme northern Luzon. If checked this map, diesel coordinate is at 20.2 degrees north and 145.3 degrees east. Chinese sustained winds of up to 65 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometers per hour. And it is moving east-southeastward at 25 kilometers per hour. So if the tropical cyclone na pera na pipin or something fee, mayroon ay direct at kiko na dun. Pero tahalayle or chinele interaction na habagat and especially a guilty dolphin yung land po di alian na China. So most mga weather system para get out na Luzon area or na northern portion del Pilipinas. That's why expected akiko na dun na Sambuang Peninsula, we will have a partly cloudy to cloudy skies. Kitchen kita ba chance lang doon ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Which will prevail na interno sa mga peninsula, Dasilan, Sulu, and Pinawi. Pagkasalang mga localized thunderstorm. So again, localized thunderstorm na kita chene, deep chen man ulan, or siya lang safe, or usually poco lang yet, or jutay area lang. Pero possible lang siyang pero plus, the flash floods or landslide, especially during severe thunderstorms. So, siya na siyempre mga chance sa kedere puwang pwersa. But usually, portion ng gate say, pero if ever tukpele ng mga lulay gate or mga tennis player, so siya naman patibili sa mga baha. Then, area tun viento, windy atun is still from light to moderate, which is coming from the south to southwest, which can get a moderate to rough seas. And the temperature for today will be alto 26 to 34 degrees Celsius. Wow. So excited, kaliente lang siya sa Eldiaton Chempoara, especially na si Papper. And lastly, Eldiaton Sunrise was at 5:46 a.m. and sunset later will be at 6:08 p.m. So I say Eldiaton weather update for today.
0: Okay, Sir Deng, gracias contigo, Sir Deng, na dito yung informasyon acerca con Eldiaton condition del Chempo. Doon po kung ulan, dyan yung ulan-ulan, pero bien kaliente ka talaga. Doon po kung pinaw kita. Sir Deng, gracias contigo, alin ang pag-asa, mabuhay ka dyan sa pag-asa, guay. Ay po, pabor, mag-greet kanila, Sir Deng. Go ahead po.
1: Thank you very much, sir. So, first of all, mag-greet yan na din yung pamilya, to my friends, and also to all of our listeners. Buenos días. Good morning.
0: Aquel mga katropa, el voces de Sir Rodel Inclán. Doon po ko kita chene aminaso na tiempo, pero hindi na maganda bin-affectaw katakika natin mga katropa. Kaya, por causa mga katropa, hindi magat ele bin affectaw kay naluson lang ele sigung galing concert ding mga katropa naluson lang le pero channel la siyempre kita aki mga katropa doon po ko taliti-taliti ulan-ulan por eso kung kinaw kita kentali na coastal area kentali na Canto Rio kung kinaw ustedes está ustedes vigilante para pwede evita desgracia si channel man na grande avenida si utodas man ulan na monte abaha grande avenida. Ba, tumay kita precaution, kita mismo busca manera para pwede kita salin na di atun mga kasa. Ay, si Mael Cosa, kita asin mga katropa. Numayas, pero ko na barangay. Numayas, pero ko na barangay. Kaya naluson mga katropa. Grabe el baha. Grabe el mga binida. Sumido mga kamino mga katropa. Kapor kausa na mga sige dito sa ulan. Kuntos ora ulan. Nabagyo lang mga katropa. Yan yung trap 12. En contra 5. Taas pa search and retrieval. Ara ko na 7 mga katropa. Mayor parte na kamino de Luzon mga katropa maagwa dulo mismo Rio ya mga katropa Bullseye. Ese la cosa el condición el de atun tiempo mga katropa. Gracias alina pag-asa mga katropa. Y almorzay ba ustedes? Si almorzay ustedes mga katropa, debe almorzay ustedes mga katropa el healthy Healthy na kape pa lang mga katropa. Healthy ya. Isko yung stainless ko ng kape. Dahil yes to help. Kaya may manana binipisyo na pwede sa ka na mga mahilig tato mga kape. At siguro ng kape tato mga stainless sa broso ya, grande pwede ayuda na datong mga salud. El kape na natural, tapos pwede siya ayuda ko sa kita tasintin na datong kuwerpo. Especialmente mga hormonal imbalances. Kaya mo takaw sa takri si bukol-bukol na kuwerpo. Especialmente kung mga hombre. Kumailang ilintyasyon de prostate. Grande po di ayuda mga katropasyo sa de tatoma ko de Santon Plus Coffee Mix. Kaya tiyan este ay supla bones. Kaya mo takontrol ako na dito mga hormon. Todo este natural mga katropa. Pwera pa ko na este Santon Plus Coffee Mix. Tapos pwede tambien este dahil enerhya especialmente kung nakilyos pinimaluy al kuwerpo por kausa kansaw na trabaho. Untasa lang de Santon Plus Coffee Mix. Energize yourself. Untasa lang de Santon Plus Coffee Mix bimanade ya binipisyo tapo de saka. Nadis yung ingredient ng mga katropa, el mangustin, malunggay, soya powder, es el perfect kape del yes to health. Este mga health benefits na pwede kita sa mga katropa si usted experiment ato bakole Santon Plus Coffee Mix. Taman boost ili atun energy, taman boost ili immunity, health digestion, lower cholesterol, liver friendly, anti-inflammatory, anti-aging. Es el perfect kape del yes to health. Es el mga benepisyo na pwede kita saka si tatoma kita pirmi kon el Santon Plus Coffee Mix. Kumuelang igual ko na Sir Hernandez, kon este Hernandez mga katropa. Antes abahan na kasa, perta aga, untasa de Santon Plus Coffee Mix. Liga na trabaho, Santon Plus Coffee Mix, untasa otra vez. Kondisyon ng kuwerpo mga katropa, makikosal, tasking, na di ilabos, ta pwede comply. Ta pwede mang comply, hindi maliwi ang kuwerpo. Ka energy ta trabaho mga katropa, kumuelang, ela disu trabaho, pimpi bam squad. Nesesita aktibo el kuwerpo. Santon Plus Coffee Mix lang el nesesita mga katropa. Pwera ko nese mga katropa, toma tayo no serious mga katropa kung na Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, bimanada kung na este Kenya po din binibisya. Bimanada kung na este Kenya kwento. Manada kung na este Kenya dahil testimonya. Despes lang sila kung toma kung na Santon Plus Gold. Igwanya lang kung nila antes Vice Mayor. El mujer mapuwer sa pinpin pareha. Manada bukol-bukol ya krisi na kuwerpo. Onde onde man nakura pero no queda bueno. Un barkada ko nili opresal tuma ko ni Santo Plus Gold. Iya tuma ko ni si mga katropa un rato lang. Un rato lang mga katropa iya diriti hinay-hinay el mga bukol-bukol na kwerpo. Bullseye! Iya keda embunamente mga katropa por causa iya diriti el aminaso de cancer. Es el mga binipisyo ya po di saka mga katropa. Por causa ko na mga ingrediente, el mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Bullseye! Es el Santon Plus Gold. Mga binipisyo ya po di saka mga katropa na mangustin, powerful antioxidant, immunity booster, promote healthy hearts, fight cancer, lower blood sugar level. Es el mga katropa, health benefits ya po di saka mga katropa. Con el Santon Plus Gold na ingrediente del ingrediente de su mga katropa del mangustin na ampalaya también mga katropa este también ang mga beneficio na pwede saka taman reduce el weight, fight cancer, lower blood sugar level, lower cholesterol, help cleansing body na malunggay, help fight malnutrition, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol, increase supply milk from mom. The garlic mga katropa, taman reduce the hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body, help lower risk of heart disease. Spirulina mga katropa, effective antioxidant, help prevent cancer, lower blood pressure, improve allergy rhinitis, AIDS blood sugar control. Ese mga katropa, el mga benepisyo ta pwede kita saka mga katropa na Santon Plus Gold. Por eso mga katropa, tumay ustedes con este. May manada con este kenya toma, may manada con este kenya de queda bueno. Por eso ta invita kami con ustedes mga katropa. Kumpra ustedes con este para tamien benepisyo ta pwede ustedes benepisyo ta pwede ustedes saka. Queda ustedes bueno de ustedes enfermedad. O tiene man mga aminaso de merpedad ta pwede si sangga mga katropa. Especialmente mga katropa, este mga tiempo, taki kita mga katropa na el sambuang at experience kita mga katropa con el enfermedad de dengue. Outbreak ya kita mga katropa ng enfermedad de dengue.

moringa oil, ito may virgin coconut oil. Amo sila perfect combination mga katropa del, del food supplement capsule del Yes to Health. El Premium D3. Que por causa del Premium D3, you proof your food supplement against viruses and bacteria. Ese mga katropa, necesita kita todo tomatodol día. Para tiene kita protection. Ando ustedes na doon ustedes parmasa available sa mga katropa. Makindon de barangay, available. May manada parmasa kita kakanato na kita tunan sa Kuanga. Ando ustedes mga katropa na Joann's Pharmacy, Oro Wonder Drug, Watson's, Cecil's Pharmacy, Medi Pharmacy's Convenience Store, Mercedes Branch, Quezon City de Zamboanga, y también mga katropa, XM Broadcast Studio, takilang kami mga katropa na Barangay Tetuan, Marquez Drive, Apolinario Compound, open, LXFM Zamboanga, or man-order ustedes online. Available sa mga katropa na Lazada. Bullseye! Kusap ko sa destesper mga katropa, andaya, para tiyan kita proteksyon na di atun kuwer. Mga katropa, el ora na atun, alas 7.27. El ora, talibaka na atun, el Windsor, Wina, from within. Itambien, el Western Union, the fastest way to send money worldwide. Moving money for better. Mga katropa, manunto kumigo aquí na programa del Bullseye. Hasta luego kita alas 10 mga katropa. Este kita ay kosa diskuti este lunes mga katropa. Doon din kanil mga katropa, saka kita update ko nila datong na uban katropa, reporter Alina Manila, Mega Manila, XFM mga katropa. Kung katropang Rambo Labay, manunto kita, saka kita update mga katropa. Kosa ba el ganap de la last impeachment trial di Vice President Sara Duterte. Dali sa kanatong Lego update mga katropa. Itabian mga katropa. Akitan ng local issue. DVWS Areglaya Conel Timpak Kiera na Kantoy Rio del Bypass Road. Zunto Barangay Pasumolong. Stikal mga katropa, Eliaman Timpak. El grande po nung de Acacia yung mga katropa ay perdido ya. Ya sige na binidin. Timpak ya. Ahara mga katropa. Mira ustedes. Kenya steel plate. Kenya sheet pile mga katropa. Kenya sheet pile. Tarigla sila mga katropa. Sige na siya po ni aksyon na. El DPWH ko na si antes pa man agraba el sitwasyon. Antes pa man kaya ese kamino. Aki si kita yan as issue mga katropa na programa del Bullseye. Mira ustedes mga materiales. Talia. Ilya po din saka ko na sa kontrata yun na DPWH, Triple H. Sila po din saka ko na sa kontrata mga katropa, kita prinsipi ase, ase. Ohala, ase paspas naman fast track el trabaho para po din, antes pa man, kay la grande abinida, pwede ase kontrola, hindi mas agraba pa el sitwasyon ali mga katropa, hindi apekta el camino de la zone 2, barangay Pasubolo. Mira ustedes mga tropa. Ese alio tadali mira con ustedes. Amo sa ila talibing grande pono de Acacia. Pero mira ustedes, perdido ya. Ali ese emprente na truck. Adelante con ese na truck blue. Ali pono de Acacia bing grande. Pero mira ustedes, perdido ya. Por causa na grande abinida. Ara tarik laya. Ohala kaboyas eh. Uye kita lego mga katropa. Kilaya de Yarindi Gracias. El kagawad del barangay Pasubolong. Kagawad Gilbert Bernardo. Bullseye! Itambien mga katropa, magalaylay kable de telcos ang mga grande problema na barangay Pasubolong. Bullseye! Timing kita ang dalya ayer mga katropa, yung kansa kita kung nagkagawad. Taprikurali hila kung na yung si kable ang mga katropa, kachenya kayo ng sangit. Pila ustedes mga katropa, ha? Eh si Alias, el stand yung motor na medyo kay subilin yung motor para kurta ko na si Klaylay kable. Pero mga katropa, el kosa ka niya pasa, na chene truck, iya pasa grande. Iya pide lang eh, tayo muntay. Muntali ko na si mga katropa si motor. Muntali di siyo single motor. Miros nila, so talili arriba. Iya prikurali muntah ko na siya, oh. Subil arriba, para kurta lang, pero chene bing grande truck iya pasa. Abahay lang ele mga katropa, yaman nila ni kurta ko nil helper ng grande truck. Usaan duplier, kaya tali grande truck. Pasa lang siya li, kurta ko ng kable para hindi tayo may nafekta el mga bibiyentas. Kay, del otro mes mga katropa, chene tayo niyang sangit na pesko yeso alin na nila barangay. Por causa manada, truck grande grande tapas sa mga katropa, laylay mga kable, taman sangit. Luego sa mga katropa, pwede kita sisa ka el kompleto detalye acerca con este asunto. Bullseye! Y también mga

nakatropesta tamin na dilang si L1, 12 problema na barangay Pasubolong. Sino destrosaw kami no na barangay Pasubolong? Yapon yapondo, esperansaw, ay aregla ya koleste. Boots! Mira ustedes, do tigidig-tigidig kita tapasali mga tropa. Hindi, ito pwede si Corey dito mo to. Mayor parte nito, mode of transportation na yung mga tropa, mga habal-habal. Prinsipya na highway de Mercedes mga tropa dyan na 12. Mira, oh, tasal-tasal-tal mo to. Hasta Ligana, adelante, barangay hall, ang sina sitwasyon. Mas agrabe ang mga katropa si Subiao Stenes na salaan. Mas grabe ang sina mga tropa. Sigun, yatienya si, yadali si Pondo mga tropa. Prinsipya, aki na atras del barangay hall, hasta Liga Parana Highway. Ya arregla, ay tienya si Pondo. Pero saw, siguro, kanto meses si biene, pwede ako na si prinsipya mga katropa. Bullseye! Y también miembro del Taugamapi South District ya conoce bloodletting activity para puede ayudar con el mga paciente que tiene enfermedad de dengue na mga hospital. Este que el on time, este que el mga katropa el necesita kayo. Este mga tiempo tiene kita dengue outbreak. Sabi mga kita muy bien mga katropa, dengue, enfermedad de dengue si severe necesita kasi mga sangre. Este el objeto de la Taugama pi mga katropa para pwede man-address con este asunto. Para pwede man-address, para pwede mira mga katropa que hindi te sila habla tasilang sila LDI la mga katropa. Taya sila con este para dali ayuda. Ya plan niya sila con este mga katropa para pwede tamin check ya, para tamin pwede mira mga katropa, para pwede ayuda ko ng mga bibientes kentya ng perpeda de dengue. Ya pwede Estel Cosay abla mga katropa, el Vice Chairman del Taugamapi sa mga City Council, si Vice Chairman Belmar Pabian Rojas. Este nila plano, objeto nila para pwede ayuda ng hospital. Na koordinasyon mga katropa del del blood bank del Samboga City Medical Center. Alisin mga katropa, el ken de la sal, el mga sangre, el yung mga katropa, pwede sa target nila mga katropa, ases la subi ko sa ko sila pwede man meet del otro año. Alisin sila sa mga katropa, ases la subi, kaya 200 plus, ases pa sila mas. Successful el bloodletting activity yakunusin na covered court del Barangay Giwan. Este también mga katropa, un 60 años de edad senior citizen muerto na insidente de tiro na barangay Vitali. Ito tambien. Ito makalastima tayo mga katropa. Ese senior citizen sa ibo sa disco sa negosyo 5-6. Taman naman debe. No sabi lang mga katropa si porke Cornelian na mata. Luego mga katropa pwede kita sa 4 tupada di bala si mga katropa. Dead on the spot. Sa katang kitas na entrevista mga katropa mismo kanila inkargao del Pase Orden Konsehal Frederick Atilano para sabihin ni kita kusel update niste este klase de incidente first time este mes de Agosto mga katropa. Mientras tanto mga katropa, otro tamen senior citizen con Kenya pwede confesca el mas de 2 milyon de pesos aligaw shabu durante el drug bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit na Barangay Kawit. Ito tamin mga katropa, senior citizen tamin. Senior citizen ex-convict. Stabay le adentro na selda mga katropa, ginda pa na San Ramon, dentro del Jess Anjo. Pero sa ilis Jess Anjo. Yalibra ko nila mga katropa, ya po nila man serve a disuyo sentence. Ya pasa kwantos meses lang mga katropa, talia tamin. Arestaw ya tamin. Alin na bypass road del Barangay Kawit. Arestaw ya tamin. Mira ustedes que le de grande grande el droga prohibido. Ya confesca na di su posición. Kaya kita sa entrevista con este mga katropa. Ya pwede kita sa saka entrevista mismo. Pwede sospek y tamin kosal reaksyon del Barangay Kapitan del Kawit. The reason mga katropa. Luego, uy ustedes mga katropa, kilaya, kilaya li apresya. Kilaya li apresya mga katropa con el bypass operation the Regional Drug Enforcement Unit na di su barangay. Luego sa rato mga katropa,
Y también, mga katropa, aligaw carnaper, kalaboso, durante la operasyon del sa Police Station 13 na Barangay Baliwasan. Bullseye! También, mga katropa, Yaruba, una miembro del Philippine Air Force, el biktima. Yaruba ko na siya, mga katropa, yan area ng Police Station 7, Santa Maria. Captured ko nila mga CCTV, por eso pwede ko nila mga katropa. Iya pwede ko nila identifika. Kinalidaan kaso de carnap, kinalidaan kaso tamien de droga prohibit. Bullseye! Ara-aresto yung tayo nila de carnapin. Wala, por sige mampail kaso. Kadil otro mga katropa, nuhay kinonuitis, nuhay kinyampail ko nila kaso, por eso libra ko nila. Ese también, aray rubeta min elon. Ojalá mampail kaso para pusigil at mga tuba. Carnaping Nobel biyate. Pero si no es que na reclamante, hindi mampail kaso. Libra lang siyempre con ele, el corte. Ese mga katropa, diskuti kita uno por uno con ese mga katropa. Luego, aquel ala programa del Bullseye. Good morning, Kumari Hundo. Aliyo, umuulan na umaga sa inyong lahat, mga katropa Joseph. Good morning kami kon Imelda Bensali. Mark Perez, good morning. Good morning kami kon Ma'am Rapunzel Malyare. Yabla kami si Marie Hundo. Belated happy birthday kay Mama Esmeralda Susobrano. Good morning kami kon Kagawad Gilbert Bernardo. Napasubolong, tawin na katakasla. Ay, tamira pa. Kasi kung nasesway na. Bullseye! Good morning, Kuna Fedez! Mga katropa, el ora de aton, alas 7:37, ya. El ora, talibakan aton, el winner, winner from within, itamin el Western Union. Mga katropa, programa del Bullseye, junto con el de Fedez, sirvino na ere katropang Joseph Sosobrano. Binalang kami, mga katropa, de stress de cuantos mga abiso.

0: Blasco.
1: Ako si Arnel.
2: Gatrabaho sa Osaka Hardware. Dili mali kayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may liho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga may inom ko sa Santol Plus Gold, dili na dyan ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Piktibo gid kayo.
0: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santong Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: XFM.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, Jaka Guardia. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: X. FM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalo.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: XFM.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, exa!

0: Exciting!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: El exacto hora, mga katropa, a las 7:50 ya. El hora talibang kanaton el Windsor, Wina, from within. Y también el Western Union. Western Union, you never apart.
4: Pusay! Pusay! Tinig ng masa, tinig ng bayan.
3: Mga katropa, birando kayo na programa del Bullseye. Ito lang siyempre na dosada surbiron na ere katropang Joseph Sosobrado. Manunto ko yung mga tropa, hasta luego kita alas 10. Aki mismo na programa del 99.5 XFM Sambuanga.
4: Balitang totoo.
3: Mga katropa, around rato, manunto ka natin mga katropa, el reporter
4: at kwento
3: del Mega Manila XFM. Mga katropa, si katropang Silvestre Rambulabay. Ken ay dalik anaton mga katropa, el update acerca ko nila impeachment trial the Vice President Sara Duterte. Manada mga katropa, kenta abla kay okya na mas para kosa lang si diskuti pa. Manada tabla mga katropa, para kosa pa si diskuti pa na mas na makosa sila pwede dalik mira ebidensya. Toda sila ya prepara mga katropa mga ebidensya ya pwede destrosa el defense. Maging kosa sila asa mga katropa, aligawmente tiene el defensa preparado contestasyon para kanila. Ese mga katropa, el reporta ka nato no araw mga katropa, el A1 reporter del XFM Mega Philippines, si Silvestre Rambulabay, nasa linya na sa atin ngayon mga katropa. Si Rambo, good morning!
5: Good morning, katropang Joseph. Ngayon ay sanay ika-14 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil nasa work from home, inutos ni Senate President Sherwin Cachalian na work from home ngayon ang pasok sa mga empleyado ng gobyerno at nagpalapas din ang palasyo ng Malacañang na walang pasok ngayon ang mga estudyante sa lahat ng level at magganon din ang pamahalaan. Kaya ang trial ngayon, katropang Joseph, ano, ay naudlot at hindi na itinuloy yung trial kay Vivi Sara. Una rito, kung yung matatandaan, nung nakarang Miyerkules ay hiniling ng prosecution panel ay Attorney Lorna Capunan na kailangan nila ng tatlong signature. Yung unang signature ay mula sa clerk of court at signature mula sa prosecution at signature mula sa depensa. Sa bawat dokumento ay dapat umanong lagdaan ang acknowledgement report. Pangalawa, dapat ibalik ang tiwala sa panig naman ng depensa na sapat na magtiwala sila sa mga dokumento ng prosecution at wala silang option kundi gamitin yung dokumento ng depensa na dapat ay ang kanilang mga ipresentang dokumento ay katulad din na malawak nilang mga dokumento para naman sabihin hindi nila pagkakatiwalaan ng mga naturang dokumento dahil sarili nila itong dokumento para wala na umanong comparison pa. No, sa tama ba ang mga dokumento na hawak nila at nilinaw naman may presiding officer Senator Chis Escudero na hindi pa siya nung elected nung nagkaroon ng pre-marking, no, yung pre-trial katropang Joseph kasi kinakailangan nila kasi katropang Joseph na bago ipresenta walang surprise na witness. Kailangan nakasaad yan doon sa kanilang kasunduan yung pre-trial, yung pagmamarka kung sino-sino ang kanilang mga witnesses o yung kanilang witnesses, tama, yung mga testigo na ipipresenta. Hindi pwede yung biglaan na lamang at isasalang nila katropang Joseph.
3: Opo, kaya nga po may pre-trial, may pre-trial na ginawa, may pag-marking na ginawa para yung ano yung pinagkasunduan, yun ang itatakil, yun ang pagtatalakayin dyan sa impeachment trial.
5: Tama yan. Tama yun sa yung binabanggit mo. Kung kasi parang sa proper na trial, no, na ito yung tatalakayin natin, ito yung pagkakasunduan natin, yung mga ebidensya, dito natin pagtatalunan. Tapos biglang sumulpot na surprise, ay hindi po pwede yun. Kasi una, merong mga sumusurprise na o hindi notaryado at walang mga
3: illegal yun.
5: Signature. Oo, yun ang mga problema. Katropang Joseph. Kaya kinakailangan dyan, masusing pinosisi ng gusto. Kaya nga merong pre-trial at pag-marking o pagmamarka ng mga dokumento para at least magkasundo yung magkabilang panic ng katropang Joseph. At
3: ito kaya, posible kaya ito katropang Rambo, ito yung ginawa nila na...